me mu ani amanyina na ra shata ya besawa ni onya ni musane na twe ani onya alabasha

0: wọn a wọ yẹ kwan no so mo bẹ yẹ kwan na o mo ba potem na ebia no ba bẹ kwan no ebia heat sand bi e wọ ho no na o mo ni ahemfo na bẹ ka so o ye pese yẹ kwan no mamọ o mo ma ko jis kada da no no ma ka cha ahemfo ni se pese yẹ kwan mamọ nti sa heat sand wi mo mo e na yẹ sisa e don be sa sa nyọ no be sa ni nyina o se o be sa ni nyina fe so na o mo de aye free by the end of the day so ska bi bi na o mo nya nyina papa mi nim ni o be ska ni ya o mo ntimi nya kwa na mane nche maye hello papa
1: o mo ko si se ada fa no mo de bi atoto ka sa mo mo girlfriends
0: papa no mo mo de g fans na koma fo no na nyina sorry sunday ya ya sa kwa sorry akobo afori na eno no ya g fans wa sorry them na de na e benye film na koma fo ni bre ebre papa yen aye woto pande suto aye sani kodan ba won wo kodan fanese de bia aye so na e ho no e isum no moti eha too much eha too much papa nya min show be bre
1: amen yo kese pa
0: min show be bre
1: tisa na wife o kasa cha na
0: amen
1: good.

0: mwa me hwehwe no afri ne ho ampani ampa yesu se mo frɛ ne ma me e wan ye frɛ no koe oduru ya na yesu busa ne se eh batimios me ti se wo tia tia mu e de na wo pese me yema wo e de na wo pese me yema wo e ho na enkrofo unu se ah se papa yi enye sika no don wo pe osimi wura e kwa yi hu matra che na me pesen ko bi mfa me nko hospital na me ni onye operation ma me bato bi ani wo a wo hunu sa mbo no enti erade me pesen me hunu ade ye yesu si se die ojidi ye tie no enye sa na munu mu ha Bartimaeus e hunu ade ye kwansa metra kwa ne hu biem erade si sa ne tebia ene erade be sesa obi nyom ate
1: amen
0: ene erade be sesa your story will change erade be sesa na erade ema won sametra wo dada animu ene erade be yade foforo nti no se eye foforo da no pa ene erade foforo ye e ba wa
1: kwa amen
0: erade a o mani ema nyina eno a ensuo toy forget about yesterday and na na ensuo toy e fa wo ne ema yes e si minya eya ya tete but shede erade be to me ayama and thank God for your life o won kwen kwa de wade nyina sa na mpani kai eti ena no pe erade batimius say David ba hu mi mobo erade ehu ni mobo so be koso atiem kwa de a erade ebeti o eni babo ha no eni ba manisika ezo na koso betna
1: o pe mobro hu
0: ezo na o pe mobro hu no
1: David
0: Onyame pe en odum
1: onyame
0: pe en oma nia eni ho ebe eti enano pe be bibia wo bia wo tie ana wo hwe wo facebook live erade eni wunye erade ni wunye yo kosuara kosua ne kosu onyame ba eni da so wo ho there is hope o tia tia mu no amamfo se ka no tum o di nti wase ye ntia wo bo mpae and sister you was sorry and the bia so tia so dem ni onti wase senka o shewo mpabo mu anko behunu enam se on shewo mpabo mu nti no dabi ena wo so man try so be mo bia te wase ko woni mara ko so bo wo mpae and never erade ebetiu wo how do you wonim se ene eye da erade ede ba be sawa na enam se wonim nti
1: you have to go forward
0: you have to press on Bartimaeus tiemo.
1: Aba Bartimaeus na ne de ne ye ni fra wo. Onam famu de. But e bia wo de honhom fam. Ani so ade hunu bia onyame de amma wo no. Ani fra ye bi abam nkwan a wo mfa so enye. E bia wo hu ade ne ketua bi. Nanso awrade a ode tuu mu no. Onim sania ade no be wie. Sania be kɔ. Menye ko ment na se. Ko unko to dwanim sere urade nyansa nim die urade nya odi atume mu sei na opese menye no sei na ese ko urade boa me urade humi mobo sani abati mi o etiamu ese ni frenchi wo de wani mfra yo ba ni so ade hunu na so akata tiamu fra David ba Christo Yesu wo homa o ye all knowing God odi made nyina onim sani oyo onim sani ni so ade hu a odi atume no sani opese ko wie eno tiamu fra no na fa kɔnanim fa dan ɔbɛma wo hunumu ɔbɛma wo nyansama ani so ade hunu no ba na wie yɛ mabotaye no atumi abam na de ani onyama ka ne din ne mu nhyira nso ayɛ wo dia ne afoforo nyina ade a ɛrɛde nhyira yɛ
0: nti ɔdwontofo bi ɛto nwom sɛ ɔyɛ mpae bo tiefo ohu onni bie mɔpɔ nti sɛ wobɛkɔ soa bɔ mpae a ɛnneɛ wobɛhunu awurade Bartimaeus amamfo ka nanim bra kama no tum wate na wo ye dede dodo wo tue tue aya so ɔno deɛ ɔkɔ so tia mu kusi sɛ awurade ɛte nani mɛmɛ nipa nte wase wate na mmom kɔ soara tia mu awurade bɛkasa ɛnɛ ɛyɛ wo da ɛnɛ ɛyɛ nkwagyeɛ da ɛti kɔ soara press on mɛnsu gyae su tia mu frɛ awurade because there is someone there to help you. You will be wa one dey obetie wasem no na wate wase. Ono ni Awurade.
1: Awurade.
0: Se de Timothy kan hinu. Onyankopon ni onipa ntem jinafo. Ah oyɛ kasamafo. Eti oyɛ wose Bartimeus dia na menya ma wose Awurade. Me pese me hunu ade. David ba me pese me hunu ade. Me pese ma brabo esisa. Enye ma me hu wo me ho no. Emwa me. Dia ewo manim no me hunu. Eti David ba bua me. Na ma brabo enshepu ye. Na mintim ntutu ne ma ye. Wose enne se de ojidi etie no. Yesa Awurade edane ne tebia no papa Bartimeus ama metna nkwanje hobiem Awurade ayi ni fri nkwanje eti se wote nkwanje ya when you sit by the roadside Awurade ebeji wo fri
1: no
0: because oye mo bro hunu fo oye odom fo se obetiamu na o ma obamu mudia mame koso bompae koso sugu ne so oye mpae botie fo obetiamu na obeyi wo fri mama ne ani
1: mo obeyi wo fri mo wake up mi ega ebra na ne ba no atoba ha na open su ama no na onya bi
0: na onya bi
1: ah na onim se ni da so asa jode ne ba no koto ba bi na nso se na erade a onim ade nyina oba mu ma se na hega nche wa
0: isuo owa ni su wo
1: na ni akatanti na omhunu
0: owa ni su wo wo se se wo nje
1: ah o papa ye wo nyame a otiase adofo no moma ye ntwere no ye mfa ye re nhye ni mu moma ye mfre no moma ye mfa ye homma no na onimade nyina eden na ahye wo so eden na echire so ebi e ne wo ni obi na te ufu se sa na ebe ye akọ awie ye da bi ente sa wo de koso wo mpaibom na som wo no kware mu na dako onyame wasiesie wo waye wo kesee but ode wo fantiti ye mu se de ebe ya baabi a ode wo be ko no e ho nyoma no be ye izu betumi atoto nyoma ye enu nti mema wa ba mu mbu
0: ema wa ba mu mbu
1: som no kware mu tena se no kware mu fa wo husi ho ye se afori a etiasie ema Awurade wo wo som brei mu na bredua onyame obeyi wa pie onimade nyina
0: onimade nyina
1: na ntitia mu friend Bartimeus abamambu tia na yetia no se onka na no ntum efise na ope mobrohu mobrohu onipa de eye baabi epem but onyame de e matrimopo ene botaye no etumi bem tina no pay tia mu friend rade se ne atebia ne tie bia obamu a ebeye yi
0: obamu ebeye yi
1: se ne nsem na de nyina
0: ade nyina wo
1: erade nhira wo se wo be frɛ no ne ɔdomfo
0: ɔdomfo ne mobro hunufo ɛne erade se ɛna no pɛ yi wo be kɔso atemu a se de ɔdontofo se awo yesu metwro me down se wo be twre no no adan no a ɛna no pɛ yi ɛne obo hu nani mu nyam wo be kasa wo wotibia ne mu
1: jesus
0: wo be ye anwanwade ama wo se awo yesu metwro me down wo ne mabanden den se anopɛ yi wo be hwehwɛ no nko ade a ɛne wo be hu na erade ne wo nyam Unkosu entrankwanche ho. Unkosu entrankwanche ho.
1: Ebi o, abesisa.
0: E o ba abesisa tibia no.
1: Abesisa o.
0: Efri o Bartimeus.
1: Abesisa.
0: Omuvu iko de ne next dimension.
1: Kaba babo.
0: Anopei.
1: Kaba babo.
0: Anopei.
1: Sandara babo.
0: Se ubekosu abompaya. Ebretie imu ye fani abompaya ni wabompaya. Anopei se ubekwa uradie ni wabompaya ni wesuwe kwa uradie su.